ngibona wena Nhliziyo yami ishaya umqiqo Noma ngithi ngivala amehlo Ngizwa